udaryona siya ha hium na putin putin sarat yu siya di putin sarat sa ukan nga ulang na kung si chaik da nga aro rin ko nang si chaik mo putin sarat sa ukan ka ulo ya bilang sa si chaik ya. Sa bahat ni ilongan anak ng burung ako masih chay eh ah ini mati makan pas marsurut alak na isip dia siya ma usomon niya si saya naman yung manip nip ah yung sarug sarug siya yung mga tangahan niya sah selalu si amado kononnya bu awak marawan si CIP anu sumen mati tu ahlinya lu kuneh nak gait si CIP dari anggo rekam dari kan asal dari kan adong rekaman i rekam umaknya kan. Jadi senari baru wanti-wanti ya. Buat mendukun